0: Tamila Nada ni chorin in John Oscol na Galve. Nada Aberling fin gohal agus on kant a veis tusa a hort ar ball.
1: Be mahein a diru ar shadashun an damsa ar a shano sa gona mara a diru go sunrach ar a nasc ta edir a gyol agus a damsa a brannu ar a daro da ta cynnal ta dyr faimu li chéile seachas rodi a ta scarha un li chéile mas mai.